0: The new Kiss FM 102.3 is the new song, a new loud and local song, mga ka-Kiss, all the way from Lobok Bohol, Lord Saranilo, entitled My Story. My Story, mga ka-Kiss, Lord Saranilo from Lobok Bohol, our Kiss loud and local, mga ka-Kiss. It's a Friday weekend. Happy Friday weekend sa ato, mga ka-Kiss. There is Cyrus the Virus checking in until 9. And later on ang atong Kiss Top 5 loud and local, mga ka-Kiss. At ang ikinsa kay mag number 1 for this week sa atong countdown. We're counting number 5 up to number 1 for this week. So, ato i-check na karon tutaon, mga ka-Kiss, ha? Kung kinsa mag number 1 sa atong countdown this week, 314 weeks sa atong countdown. So, before ta magsugod sa atong countdown, mga ka-Kiss, unya, yes, and ato na i-greet na ito mga Boholano artists, mga naka-tune in karon to mga loud and local Boholano artists na naka-tune in karon mga orasa. To Roy Totor, day, happy listening. Diya sa tanan mga ka-Kiss na itong anaminaw karon sa Sound Garage, si Bro Roy Totor. And ay kalimot mga ka-Kiss, this is powered by Jive Sound System, si Urchin Productions, G-Boys, Oportang Lokal, and Bohol Indie Movement. Yes, sa tanan mga ka-Kiss na ito din, naka-tune in karon. Good morning and happy birthday to Yods Estomo of GVL Pro Lights and Sound. Salamat kayo sa tanang mga nag-birthday karon adlawa. And once again, advance, yes, advance din eh. Happy birthday to Yods Estomo, atong gwapong amigo diha, nga walay pagkalubad. Pila na gani edad din mo, bro? Murag kuan pa ni si bro karon. Ah, gadibo din ni si bro karon. Is a 21 years old ni si bro Yods Estomo. Oh, gadibo ni si bro ron. Yes, coming from Team Saingan. Yes, salamat kayo sa tanang mga listeners na to niya. And to bro Randall Balo, to Ral Samante, may babaminaw, and sa tanang mga ka-Kiss na to niya, Kiss Kubi. Good morning, yung tanan. And sa tanang mga ka-Kiss po na to, nga naka-tune in sa Kiss FM, good morning diha sa Unitop and Unicity. And also diha sa Novo Jeans. And sa tanang mga ka-Kiss po na to, nga naminaw karon sa W69 Sports Apparel, Shopper Smart and Justicore Building, good morning. And ato mga ka-Kiss na to diha, nga naminaw sad sa City Square, Abadingo Family diha. And sa tanang mga tenants diha. And to bro Kagawad Marlon Dilusa, itong maabtikong Kagawad diya sa Barangay Manga, day, may papaminaw. And sa tanang mga taga-balot store sa Manga. And Manga Fishport, Manga Public Market, good morning, yun tanan diha. More loud and local music, mga ka-Kiss. There's something from Peanut Kisses Band. Peanut Kisses Band before, ni, nag-change na silang name karon. Ang ilang name na karon is a new... name na ang Peanut Kisses Band is Hugs and Kisses. Mao na ni ilang name karon, ha, mga ka-Kiss. Ang Peanut Kisses Band formerly Peanut Kisses Band, now is Hugs and Kisses. Mao na ni ilang name karon. Yes, atong suportahan na atong mga local Boholano artist na to, mga music na to diri. Yes, is entitled Bucket by Hugs and Kisses Band right here on the new Kiss FM. Kiss, loud and local music.
1: Loud and local.

0: Kiss FM 102.3, 826 in the morning. Joyride, the Frabs Band from Inabanga, Bohol. Yes, sa tanang mga kakiss na doon sa Inabanga, de ay. Happy listening sa tanang mga kakiss na doon. And check this out, mga kakiss, ha. Premier Party Band of Bohol is the Center Stage Band live tomorrow night at Barangay Ambuan, Katigbian, Bohol. Yes, Saturday, that's May 30. Mark in your calendar, ha? Kato mga kakiss na doon, mga wailingaw diha na pita. And maki-party, maki-laag diha sa Barangay Ambuan, Katigbian, Bohol para sa ilang kuwana niya, nightly, murag nightly activities ba na? Or doon ay event lang diha sa Barangay Ambuan, Katigbian. Yes, ang Center Stage Band, mulingaw ninyo diha karoong ugma sa gabi eh. Diha sa Ambuan, Katigbian, Bohol on May 30. That's Saturday at Ambuan Covered Court, mga kakis. Speaking of Center Stage Band, ang ilang original composition, mga kakis. Ato'y badungog ninyo, usasanis kantaho nila, ugma sa gabi diha sa Barangay Ambuan, Katigbian, Bohol. Entitled, Puso Ko, Buhay Ko. On Center Stage Band on KISS, loud and local music.
1: Loud and local.
2: Hi, we are the Center Stage Band, and you're listening to the new KISS 102.3.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
3: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, Ace Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikote ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Huma sa angiogram o angioplasty.
3: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Huwag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa Ace Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa Ace Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
4: Maayo di ay ma. Maayo ka di ay nga maulang imo nga sinati.
3: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
4: Aba o pa ma? Maayo ko ingon ana. Dangko kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang Ace Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Basaluyan yun. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
5: It's a cool summer season at Abinson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Abinson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at abinson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City, Tacloban Flagship Store, National Highway, Maras-Baras, Tacloban City, Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City, Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
7: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148, 247-874-249-955, and 250581, Series of 2026.
8: Sukad pa sa una, kabaluto ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
12: Adriano Saradol, sa Tadyukani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitros o gayon ito. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o vitros o gayon ito.
11: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

The new Kiss FM 102.3 is 8:55 in the morning. Is it Kiss Top 5 loud and local mga ka-Kiss? We're counting number 5 up to number 1 for this week's atong countdown, 314 weeks sa Kiss Top 5 loud and local mga ka-Kiss. Kaganina atong i-play ang new loud and local song entitled Biyahe ng Jeep. Yes, Biyahe ng Jeep by Dan Lagroma. And number 4 spot for this week sa atong countdown, Ginikanan by Brown Buds. And before tamo play sa atong number 3 song sa atong Kiss Top 5 loud and local. So, kaning Brown Buds is last week number 3 or number 2 ni siya last week. Yes, number 2 last week and down into number 4 last week sa atong this week sa atong countdown sa Kiss Top 5 loud and local. And I kalimot mga ka-Kiss. This is powered by Jive Sound Systems, Sea Urchin Productions, G-Boy, Suportang Lokal and Bohol Indie Movement. And hi to Atikay Zamora dia sa 5 Key Claim Store sa Taloto. And to Ma'am Nita Valderosa, to Concepcion Lupena Kua of the Habitat Capital Restaurant. And good morning sa atong mga pinalanggang ka-Kiss dia sa Kaon Dabay. Yes, tara mga ka-Kiss na dia sa Kaon Dabay. Good morning yun tanan. May papaminaw di ay sa ato mga kakis na to diha nga nangaon karon ilabi na ni Bumbulero nga nakaroon diha na mahaw sa Kaon Dabay. Yes, diha sa Tabaco Street, Barangay Kugon. Salamat kayo sa tanang mga guwapo-guwapong staff na to diha sa Kaon Dabay. And also sa tanang mga taga Unitop and Uri City, good morning sa ato mga guwapo-guwapong staff na to diha. To mga cashier na to diha nga sexy kaayo. Yes, mga smiling kayo itong mga cashier diha sa Unitop and Uri City. Good morning niyong tanan. May pagpaminaw diha sa itong mga kakispod diha sa

0: The new KISS FM 102.3 is 9:03 in the morning, mga ka-KISS. And that's the song is number 3 spot, still at number 3 sa itong countdown sa KISS Top 5 Loud and Local. Judy Habonillo and Serenity Band, Huyang. Yes, ito na mga ka-KISS na ito niya. Nga katong mga huyang, katong dali ramadala sa mga problema, di ba? Hindi na palabi, anak. Laban lang ta. Sa tanang mga ka-KISS din, naminaw na to sa Facebook Live sa KISS Top 5 Loud and Local to Arvin Hudohodo Tahil and to Asuncion Dulauta Dayupay. Salamat KISS pagpaminaw. And sa tanang mga ka-KISS po nato diha to Ate Regina Limosnero Sir Benson T. Good morning. And ato mga ka-KISS diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Sa tanang mga frontliners diha nga naka-duty karong mga orasa. Good morning yun tanan. KISS Top 5 Loud and Local, mga ka-KISS. Number 2 spot sa atong countdown. Last week, number 4, ning up to number 2 sa atong countdown karon sa KISS Top 5 Loud and Local. Joseph Gara Dupa on KISS FM, on KISS Loud and Local.
1: Presenting the Top 5
2: Hi, this is Joseph Gara, and you're tuning in to KISS Top 5 Loud and Local.
3: Number 2.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po ako sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction. Lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasing mismo ang nerve functions. May guyabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting, at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga napaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyan po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Paglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan nito. God bless us all.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Sukad pa sa una, kabaluto ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Hi, baling malasa oy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: BankNet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI nga BankNet man ning akong card.
5: Abi nimo kun ang imong ATM card BankNet, membro kag dili sa PHCI maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Nabi pug koy BankNet ATM card, withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay ko mo withdraw. Adto man ko tanhay rong hapon. Nya.
5: Unsa nya?
4: Alam mo sa gudiha, bi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Strong sa una.
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic!
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexino Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
16: Rexino Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
16: Rexino Forte!
15: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
16: Rexino Forte!
15: Mas paspas, banatopat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unsa ang ambisyon nimo?
20: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
9: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Builderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
10: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
1: Palingo, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
13: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
14: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra na ako ni. Pahuway lang unya, pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya. Ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magniozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pinas traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
4: CNG Trading,
3: where quality meets affordability.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi, pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daghan kay mga tao nga naghuna-huna nga ang ilang utok maog yun ang nagkontrol sa lawas. Okay, granting, mauna ang nagkontrol sa itong lawas ang atong utok. Pero ang science nagsuti nga makapasurprise kaayo. Ang atong tiyan, dili lang tiyan, no? Gikan sa tuang alingag-ngag, paingon sa tuang anus, nagkausanan sa itong mga waste pinangga. Sa ato ang pagpupo, pupo lang ha, para di kaayo kon sa mga nangaon. Mauna ang mga members sa tuang gut system, G-U-T, gut. Mauna siya nag-training sa imuhang immune system. O ang atong gut mga pinanga, mauna siya nag-influence kung unsa ka kadugay mabuhi, unsa puga kahimsog sa imuhang pagkinabuhi. Ang atong gut mga pinanga, nag-astorya na siya sa tuang utok. Siya ang nag-influence pod. Siya ang nag-kuman pod sa atong utok. For example, sa atong mga tinai mga pinanga, ha? Mga tinai na to ha, na ay nagpuyo diha pila ka trilyon nga mga bakterya. Gitawag na silag mga gut microbiome. Kini nga mga bakterya, dili ni kalaban na to. Og daghan kaayo ana sa ilaha diha, gitawag na silag mga protectors. Tig panalipod, tig bantay ni mo pinanga. Kung ang imuhang gut is healthy, ang imong lawas dali maulian. Unya mailhan nimo nga ang imuhang gut is healthy, mas daghan ang good bacteria dito kay ang imuhang panghuna-huna. Tinaw, dili dagom. Unya dugay kang matigulan. So kung ang imuhang gut is na damaged, particular ang imuhang small intestine, large intestine, na yung mga damage dito, ang inflammation mutaas. Ang imuhang immune system muubos ang imong immunity. Uni ang imuhang mga sakit managhan. Timan igyud mga pinanga. Pag man managhan imong sakit, ang imong usa sa mga i-consider ang imong gut health mga pinanga. Ang kondisyon sa imuhang gut. Mayon ganita gut mga pinaga, gitawag na siya digestive tract. Usa ka taas nga tubo nga nagdagan gikan sa atong baba paingon sa ato ang anus, gawsa na sa pupo. Okay? Baba, esophagus, stomach, no, estomago na to, tungol na to, gamayng tinai, kanang gagmay nga tinai pero taas na siya kaayo nga tinai ha. Gamay lang siya, nigpis lang siya. Ikumpara nimo sa large intestine, dakong tinae, o nga ito ang rectum. Kung naigo ka o mga pananglitan, naigo ka dugang ubo nga nawala, imong kalintura, balik-balik, hinay ang imong immunity. Ang imo i-consider pinangga, ang health o ang kahimsog sa kondisyon sa imuhang tinae. Nganuman, naa sa tinae, especially sa gamay, ikaduha sa dakong tinai, ang daghan nga mga mikrobyo para mahimo nimong protector, para mahimo nimong regulator o pagpahimsog sa imuhang lawas, especially sa immunity, sa immune system. So, unsa man ang makapaluya kaayos ko sa akong tinai, dok, aba, ang number one yun is ang ultra process nga mga pagkaon. When we say ultra-processed, sana grabe ni mukha o mga cake, mga pancake, nga mga grabing asukal, mga ilim nun, no? Soft drinks, grabe na siya, ultra-processed na siya mga pinanga. Refined flour, mga packaged nga snacks, artificial sweeteners and additives. Pag kinikaayo ang madaghan ni mukhaon ng adlawa, ang imong mga good bacteria, gutumon. Kaya wa man si pagkaon. Kaya ang pagkaon ni good bacteria, mga pagkaon nga high in fiber man. So ang mas napakaon basta ultra process is ang harmful microbes. Yan ang gitawag nga mga bad bacteria. Dili sila bad as in bad, nahimo na silang bad kung managhan sila. So pag managhan niya ang mga harmful microbes, i-damage niya ang mga gut lining. Ano yung mga lining diya mga pinanga? Onya, ma-reduce ang imong mga antibody production. Ang resulta ni, Muluya imong immunity, dugay ka maulian, simuhang ubo, kalintura, dali ka maigo, kalintura ubo, o mutaas ang imong mga inflammasyon, pwede ka hubakon, problema sa baga, mga arthritis, pwede po mga allergy, mga asthma, pwede po problema sa panit, mga katul-katul sa panit, ang hinungdan ana ang imuhang gut system, luya. Kana alipakos ka pinanga. Especially ang gut lining, pag madaot ganito tungod sa ultra-processed, diha ang daghang sakit. Hinumdumiha gut lining, ang function ana niya, nipis na siya nga, buhi gyud na siya nga, barrier. Nga iyang giseparate kun unsa ang naa sa sulod sa imong tinai o gikan sa imuhang dugo. Gitawag na siya og usa sa mga pinakaimportante nga protective nga system. Tungod kay selective barrier man na siya.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provider Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang imuhang gut lining siya ang naga bara kon dili gani ka sustansya, di ka tubig, di ka vitamins, di ka minerals, so ayaw sulod diri ha, paingon sa dugo ba ini diri, no, bawal ka mo sulod diri. Iyang i-block ang toxins, mga bacteria, mga virus, mga wa magaling nga mga pagkaon. Daw bikaron kay naguba man to ang imuhang gut lining. Tungod kay grabe ka niinom og soft drinks, ingaon kag tamis kaayo, mga grabe ka mukaor og mga cake, mga kakanin, ang mahitabo musulod ning mga toxins, mga bacteria, mga virus, mga undigested food. Balik na dito. Musulod na dito sa imuhang lawas, imong dugo. Pag damage na siya, taas kang risgo mamalnourish ka. Bisag na kay ipang-inom nga vitamins, ginapang-inom nga mga insakto kaayo, dili maabsorb mga binaga tungod sa damage nga lining. Mao na nga kung nakay gibati, tangtangasa ni ang mga soft drinks, tangtangasa ni grabing di asukal, tulog sayo para ma-repair, kaog fiber para nga managhan imong good bacteria o agkatong mga damage, si good bacteria pod ang mo prepare adto mga binaga. Mao na nga kaon jud mga dahon-dahon, prutas, then pag nakikipambati, labi na skin problem ha, or mga autoimmune problem, na bakay, imo lang i-feed ang imuhang lawas o mga good bacteria. Kay si good bacteria, ang mga fiber, iyahan ang i-ferment. Unya, mo-create na siya o mga fatty acids, especially short-chain fatty acids, or SCFA, especially kaning butyrate. Unsa may trabaho ni butyrate, mao ni siya ang mupa stimulate sa mga bag-ong cell growth, sumutubo to dito ang mga villi, katong mga nangadaot nga mga villi, katong tigsuyop sa mga sustansya, patubuon tug balik ang mga junction na may mga ginagmay diha, ipatight na nila ni butyrate para di musulod ang mga hugaw gikan si mong tinae mo, balit paingon dito sa imuhang dugo, si mong lawas. Kung na inflammation, iyang ma-repair. Kaya ang inflammation, pag dili na siya mo reduce, mo bungkag na, mo pa gamay, mo pa damage sa mga villi yan sa imuhang tinae. So, dapat, mailhan nimo nga, wala kay good bacteria kayo kay baho imong utot. Mauna nga, kaon jud kapayas, kumahimo, baho pagkag-utot, kaon kapayas kadadlaw. Labi na ka ng liso, apilag kaon, binangga, ginagmailan ko, mga 12 ka liso kadadlaw or 20 ka buo kadadlaw. Basta kaon kapayas, kung baho pagkag-utot, binangga ha? Para di managhan ang bad bacteria o di madaot ang gut lining. Nga mo hinungdan sa daghang mga sakit. Hayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Before matulog, isa or duha kapsula. Kung taas ka, overweight pagyod, pwede tulo o pata kapsul inumon dayon tulog or human panihapon. Ang EXL Makabuhay Plus is a herbal food supplement nga makatabang sa atuang gut health. Tungod kay, mutabang siya pag-create sa usa ka healthier environment para sa good bacteria. Musuporta pod sa immune strength. Para natay natural defense system nga ligon, musuporta pod ang EXL Makabuhay Plus sa detox support. So natay gentle cleansing. For overall vitality, for daily strength and resilience. Kung ang atong gut lining is protected o ang atong good bacteria gisuportaran, ang sustansya sa itong mga lawas maabsorb pag-ayo. Ang inflammasyon mubaba, ang immunity mutrabaho siya nga ligon o guwais ang atoang mga immune system. EXL Makabuhay Plus is not a medicine but a daily wellness partner best used together with proper food, enough water, good sleep, a healthy lifestyle. Remember, dili nato paaboton nga magsakita. Ayha patamo atiman sa tong mga lawas. Suporta rin na ang imuhang gut system. Strengthen your immunity. Protect your future.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma
3: Gwan. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's
2: Emma Gwan. Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. women often feel loved when they receive affection, words, and attention. Men feel loved when they feel respected. Ang babae daw, masasagad yun sa babae. Sumala niining kasabihan. Sagad, mabati sila paghigugma sa panahon nga makadawat sila og mga pagbati, nga nindot ng pagbati, nga ihatag sa imuha, sila ha, mga pulong nga nindot, o atensyon. Pero ang lalaki daw, mas mabati sila higugma sa panahon batiyon sila o hatagan sila respeto. Respeto. Wala ni nagpasabot nga ang mga lalaki huwa nagkinahanglan og gugma, respeto ra gyud. Pero nagpakita ni siya, nagpasabot ni siya nga ang respeto, pinaagi sa respeto, ang gugma mas dali makasulod sa ilang kasing-kasing. Or ang gugma mas dali makasulod sa kasing-kasing sa usa ka lalaki kung inubanan og respeto. Ang respeto dili pagkahadlok, ang respeto dili paghilom, ang respeto di nagpasabot nga mo agree ka sa tanang butang. Ang pagrespeto but pasabot nga imo siyang saligan sa iyang mga intensyon. Ang babae kinahanglan anaay pagsalig sa intensyon sa lalaki. Iyahang i-value ang iyahang effort. Unya kumusturya ang babae ngadto sa lalaki ubanan gyud og dignity, dignidad bisan man nga nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, ubanan gyud og dignity. Unsa man ang dignidad mga pinangga? Unsaon man pagstorya sa mababae ngadto sa mga lalaki nga bisag nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, pero butangi gihapon og dignidad. Pananglitan kung naglalis mo, wala mo nagka-sabtanay, ayaw ingnay mo hang bana o rang imuha bang kapares nga irresponsible jugay ka. Ayaw. Kundili, ipahibalo lang sa iyaha nga di maguni siya mahimo, di ni masulbad, maka-stress yung kaayo. O, ingnay lang, ayaw na siya nga irresponsible kay ka. No, kay based sa Journal of Psychology, ang mga lalaki mas willing mo usab kung dili i-question ang ilahang bili or ang worth sa mga lalaki. Unya, ang tunog yun, mga babae, imog yung bantayan nato, ato yung bantayan to mga tuno, kung yun sa nato, pagsulti. No, importante kayong tuno pinangga. Ang study sa Journal of Social and Personal Relationships i-demonstrate yun nga, ang mga lalaki, mas stress ang mga lalaki kung ang tono sa tinubagan sa babae is number one, sarcastic ang tono. Unsa man ning sarcastic ang tono, naay gitawag compliment sarcasm. Kana bitawng imong gidayig kunuhay ang imuhang bana pero dili di tinuod. Sama sa ay wow, kahimo na jugag maayo no? Kahimo na jugag maayo. Ay hala, milagro gyud. Nga nitabang juwa karon, asa milagruhan no? Wow, nahimo nimo. Wa jud ko nagtuo nga mahimo nimo na kaya di mo na di ay. But pasabot ang mensahe ana mga pinaga. Sa lain pa nga direkta nga pagkastorya. Incompetent man ka nga klase nga pagkalalaki. Ingon ni ana. So wala na'y pagrespeto. Diba? Napoy gitawag comparison sarcasm. Ingnon ni mong bana nga ay mas mayo mang bata ni mo ay mahimo mas bata pa. Ay may panang uban no, mahimo.

public sarcasm nga naa kay mga friends, mga kaila niya abot imong bana, no, labi na kung makadugok imong bana nga gingnan nimo siya, oy kini akong bana, expert kini siya sa mga kabuang, ay na bright kini ako ang bana sa mga kabuang, oh labi na ipa imo bitaw nang ipa bati si imong bana, ipakita si bana nga ing ana gyud ang imong pag-ila sa imong bana kana siya mga pinangga, makapawala na sa respeto ngadto sa bana, ma-feel na sa bana mga pinangga. Mao po ni mga bana, magpakita gyud ta nga kada adlaw self-aware gyud ta sa tong mga trabaho ato ang kinabuhi. Mga bana, minsay po ni sa mga bana nga kinahanglan walay lain nga mo respeto na to. Number one, kita sa tong kaugalingon. Aron respetuhon ta, kinahanglan magkinabuhi ta nga marespetuhan. Dapat self-aware ta, gina-work yun na to ang self-development. Kasi ang self-development, ang pagpa-improve sa kaugalingon, dili lang kay basa ni human ang kag high school, ni human ang kag college. No, dili, oy. Hantod-hantod ang self-development mga pinangga. Mangutana ko nyo mga pinangga, kisa may mas yaw-yawiro or yaw-yawira? Kisa man ang mas sagad yun mag-yaw-yaw, ang lalaki o babae? Sagad ang babae mga pinangga. O sagad, wala na to mabantayan nga imbis nga proper communication ang dapat na to ipakita, usahay atake na ang ato ang gipakita, no? Mga babae, usahay atakihon na to atong mga bana. Unya ang bana, ang iyong response pod, mo-activate ang iyahang fight or flight response. Mauni siya nga, imbis nga magsinaptanay, dili na kay nga naman, ang communication, dili ma-interpret ang communication. Kung dili, personal attack ang ma-interpret sa lalaki. For example, kung ang tono is contemptuous, kung sa maning contemptuous mga pinangga, kana bitaw ang mustorya nga dalasiga ang mata. Kana bitaw ang mustorya unya hait kay tinan-awan. Labi na kung madungog nga di ko katuo nga ikaw ang akong giminyuan, naminyuan, aba, kana grabe na gina mga pinangga. Labi na pag maingong pagyug ka nga maog yun ni nganong di yun ko musalig sa imuha. Kana siya, but pasabot, nga gilockdown ni mo imong bana. Kung sa man ang demeaning language, labi na pag ang tono, demeaning kaayo. Mamona na siya, useless ka, wa kay pulos, wadyo kay maayong gihimo, kini nga mga tono, kini nga mga sinutian, dili ni dapat madungog sa usa ka babae ngadto sa iyahang bana. I-apply sa nato ni mga pinangga ha, ang word for today makita sa Proverbs 15 verse 1. Ang Bible nag-recognize kining psychological truth long before modern science. Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang usa ka malumo nga tinubagan makapawala sa kasuko. Apan ang mga mahait nga mga pulong makapa silaob sa kasuko. Ang Proverbs 18:21 nagingon, death and life are in the power of the tongue. Kinabuhi, kamatayon o kinabuhi anaa sa gahom sa mga dila. Aba, kanindi ay ang dila na to mga pinaga na ni gahom. Ang pulong na ginagawas sa itong mga baba na ay gahom. Ang pulong di ay naani siya gahom. Mao na nga di magpataka o storya tungod lang sa gibati, dili mga pinaga. Mao na ang Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Tinimplahan gyud og asin ang ato ang mga pulong. Grasya gyud ang atong mga pulong. This is Dr. Bri Palagi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, may God grant you

0: you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimot, basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's El Makabuhay.
7: Makabuhay din sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
8: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's El Makabuhay.
2: Maayong panglawas, batok.

0: Sport EXL. Macabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot, o sakit. Kusog natural. Lawas na optimal sa EXL. Macabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's El Makuhay.
5: Basta healthy, happy!

0: Hellstorm is Disco Mobile.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...

0: Ang Reynold Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynold Max, stronger than fire.
1: Reynold Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Paz Pharmacy, fronting Ramiro Hospital.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nagasupply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

Dear J-Ann, malipayon kayo ko sa akong gibati karon. Tungod kay nabati na gyud nako ang tinuod nga kalipay o gugma sa akong kinabuhi. Hello, Ma. Hello, Isabel. Kumusta man ka, Ana? Okay ra ko kayo diri, Ma. Kamu, Ana, Ma. Kumusta naman mo ang mga bata? Okay ra mi, Isabel. Salamat sa imong gipadala sa amuha, ha? Walay sa payan, Ma. Para ninyo na, Ma. Buhaton ako ang tanan. Ilabi na sa akong mga anak, Ma. Kanang, Ma, naaunt ako'y ingon. Unsa man sa Ben? Ma, naaunt ako'y bagong gikauban karon. Ha? Unsa'y pasabot ni mo ani sa Ben? Ma, naaunt ako'y bagong karelasyon karon. Ugmaon siya si Eric. Driver siya sa akong amo karon. Ug nagigugma ay kayo ni. Unsa? Naunsa man ka sa Bel? Nga minyo ra ba ka? Unya, unsaon na lang ugmahibaw ani sa mga bata? Wala gyud ka naghuna-huna ugmaayo. Ma, dili ba pwede ugmalipay ko? Unsaon taman, Ma, nga si Eric man ang hinungdan kung nganong malipayon ko karon. Karon pa nako na bati og balik, Ma. Ang kalipay na dugay na nakong gipangita. Wala na ko'y mahimo, anak Sabel. Kung mauman kahana imong kalipay. Pero ang ako alam, basin dili madawat sa mga bata nga nakigrelasyon ka anang Eric. Ayaw ka ba na ka, Ma? Istoryahon ako ang akong mga anak, bahin ni ini. Pasabto na ako sila og tarong. Siguro, Ma, makasabot ra sila sa ako, ah. Sa ako ang sitwasyon karon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
8: Drink light, live light, sounding.
9: Drink responsibly.
10: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month kape,
11: naayo na ako.
10: DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
14: Basta na ay hilanat.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, iBiogesic.
16: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bye.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy! What ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabyan.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot
4: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naileksyon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luya, jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib!

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
9: Balik sa buhol, balik.
7: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Dear J-Ann, nakig-istorya gyud ko sa akong mga anak bahin sa akong relasyon karon kang Eric. Kay gusto nako nga open og tinud-anay ko nila. Sa sinugdan, nahadlo ko basin dili nila dawaton o basin masakitan sila sa akong desisyon. Hello, anak.
1: Hello, ma. Tinuod ba tong giingon ni Lola nga naa na kay bag-ong karelasyon, ana?
0: Oo, anak. Tinuod to. Nak, ayaw ba yakalain sa ako, ha? Kung nabuhat na ako ni. Sorry kayo, nak. Kay wala gyud na ako napugngan ang akong nabati sa akong karelasyon karon, anak. Pero ayaw ka bala, anak. Buutan si Eric. Wala gyud ko niya pasakiti ug dawat ko niya sa akong sitwasyon karon.
1: Mauba, ma. Ang ako lang, ma, unta. Dili gyud siya pareho ni Papa. Kay basin, magbahay na sad ka.
0: Ayaw ka bala, anak. Kay balo ko nga dili pareho si Eric sa iya, ha. Lahi ra kayo sila.
1: Maayo kong mauna, ma. Kung asa gyud ka malipayon, o kung kinsa ang tinuod nga nagpalipay sa imong kasing-kasing, ma, suportahan ti ka.
0: Salamat kayo na ka. Salamat sa pagsabot. Dear J-Ann, lipay kaayo, kay nakasabot na gyud ang akong kinamaglangan nga anak sa akong sitwasyon o sa akong relasyon karon. Ug wala sad ko nagmahay ni Eric. Hangtod karon kami gihapon ang magkauban. Wala gihapon siya nag-usab. Pinangga gihapon ko niya. Pero ang akong kadtong bana, nabalitaan na lang nako nga kanunay na lang daw sila manggiaway sa iyahang babayi karon. Malipayon ako karon sa akong kinabuhi. Ilabi na kay gimahal o gidawat gid ko ni Eric. Diri na lang taman o daghang salamat.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500!
3: Mabali sa mga butika.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life nga supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jod! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
11: Drink light, live light, Senmig Light.
12: Drink responsibly.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kiss.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: DTX 500? Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabi si Detectinyot, ako kaniad pa dahil itong gimulo sa sungsong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik kay ako karon na wala na akong mukhang mulo kaniad to. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what, huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction, lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what, ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues, kulang po sa hormones, o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins sa tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guyabano at asitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay black coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay black coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction capsule, EXL Makabuhay black coffee, it improves the blood circulation, energy and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time, but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinaabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Paglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan ito. God bless us all.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o kagtanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya, proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
2: Makabuhay! Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: tigawang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
11: Ako nga nga naniswa na ako do. Dito, ako'y dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko na. Okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala kakapilawa na. Inyo dyan, sila yan ginang. Dako ba sa gisipto sa mga wala. Dito, maayo mo.
10: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest updates, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kubo Bulano online streaming sites. Kubo Bulano.

0: TMI Bohol Boxing Stable has just brought you Kumo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kumo Bulano online streaming sites. Kumo Bulano.
1: Kini nga sibya o sa kabinairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

The new Kiss FM 102.3, 18 after 4 o'clock in the afternoon. You're with your best friend on air, Sean, by the way, for the Kiss Afternoon Drive. On this beautiful Friday afternoon, what are your plans for the weekend, mga kakiss? Advance Happy Fiesta Day sa tanang mga taga Barangay Manga. Alright, advance Happy Fiesta ninyo din ha. Dihatsad sa my municipality of Luway. And sa Talibon. Alright. Advance pa fiesta ang mga lugar. O sa uban sa mga lugar nga mag-fiesta in the upcoming days. Enjoy the celebration and just keep it right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. We got here some shoutouts going out to those who are liking us on our official Facebook page. Kato sa mga naminaw na itong mga kakiss worldwide through Zeno Radio and Radio Garden. Thank you so much for locking in. We're saying hello and good afternoon sa tanang mga naminaw sa nato dahil sa may Heidi's Barbecue o sa Tatsky's Barbecue dahil sa may Tumblot. And tanang mga kakiss nga naminaw sa nato dahil sa may Sky's the Limit. Kato mga barbecuehan diha. Desad sa my Central Public Market ug sa Kogon Market, maayong pagpaminaw sa Kiss FM 102.3. Hey guys, get a good news for all of you. Next week, murag dako-dako ang uso sa gasolina daw. That's at least 350 to 450 ang us-us daw Tuesday next week. Sa gasolina unya mas dako gyud ang diesel kay mo us-us siya og 650 to 750 pesos ang rollback sa mga petroleum products comes Tuesday next week. That's a good news. What a way to start the month of June next week, di ba? Nga maus-us ang gasolina o dako-dako or ang diesel sad. 20 minutes after 4 o'clock in the afternoon, more of your favorite hits right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy. Sa nagainom og kape, ang ako alang yung tips or suggestion o recommendation, pahinomdom, dapat i-check ang BP, blood pressure. Saga diha na ta mo check pag ma-atake na, simba ko lang no. Dapat i-check na to kung taas na ba atong BP, nisubra na ba sa 120 over 80, nisubra na ba ang over sa to ang BP, o 85, niabot na bag 90. Bantayan nato ni siya nga dapat dili mo sobra og 85 or labi na maabot og 90 ang ubos sa ato ang BP. Dapat kung mahimo 120 over 80, 120 over 70 or 110 over 70 ang ato ang mga blood pressure. Now sa mga hilig kay kape, ang purpose para nga malagsik og mainitan ang ato ang tiyan. Ang kape based sa research, dili siya maayong himuong beverage. Dili siya dapat himuong adlaw-adlaw inumon. Pwede siya inumon panagsa, pwede siya inumon for emergency, pero kung kada adlaw inumon, dapat mag-check na taas atong BP basing nagtaas ang ato ang mga BP. Kay once pag mutaas atong BP mga binaga, naay tendency madaot ang atong mga ugat. Nga mulid ni siya sa stroke, mulid ni siya sa pag-atakis kasing-kasing, mulid po ni siya sa pagdaot sa atong mga kidney, mulid po ang pagtaas sa blood pressure, ang pagtaas sa atong BP kung madugay ni siya pasagdahan, mulid po ni siya nga magtubig ang imong baga, nga pwede ka malumos ang imong kasing-kasing, mulid ni siya sa infection sa baga o sa imuhang system. Ang pagtaas sa BP, makapa, buta kung pasagdahan. Ang pagtaas sa BP alang sa mga lalaki kung dugay na ang taas nga BP nga mapasagdahan, bisan nga nagainom ka og mga maintenance pero wa gyud normal ang imuhang BP, pwede ka magkaroon ng erectile dysfunction. Pwede ka nga dili na mubarog ang atong kinatawo. Wala nay sensation or stimulation. Ay uban, gamay ra kaayo ang pagbati. Ang uban wa nagi pagbati. Hinumduman na to mga pinaga ang pagtaas sa BP pag madugay na o pila ka mga tuig na tagas gyapon kay BP, pwede ikawala sa ato ang memorya. Pwede ta malimtanon ang wanguhon. So, dili gyud dapat pasagdahan ang atong mga BP. So, dapat i-check gyud nato pinaga. Now, sa mga nagainom og kape, maghatag ta og mga alternative pamaagi nga moinit ang atong lawas every morning. Unsay buhaton inumo nato, Dok, nga dili mo taas akong BP every morning labi na sa bugnaong dapit. Now, kung panagsa lang, kay inibisita lang kanya ng eryaha, niya ng lugara, pwede mag-inom kag kape matagbuntag kay tungod sa kabugnaw. Pero kung tinuig na kadiha, diha na ka nagpuyo, unya imo nang mahabit, imo nang permintihon nga sig inom og kape matagbuntag, matag-adlaw. So dapat i-check the gyud ang ato ang mga BP. Ang atong alternative nga pamaagi, mag-inom og pula nga sili. Kanang bitong gagmay nga sili pinangga nga pwede rag makaya ra bitaw nimog tulon. Onya sa mga sensitibo nga mga tiyan o mga tinae kaya na may uban almoranason. Napoy uban tambal sa almorana sa ilaha ang sili. Para nga mo init ang imong lawas sa sili. Onya dili mo init ang imuhang tiyan o ang imuhang lubot. No, ang imong tinae. Magkaon ka og lubi matag inom nimo sa sili. Magbanggod og kagud kag lubi kauna nimo pinangga. Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
6: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
7: Here's another KISS FM loud and local feature of the hour. It's a song from Bo Young with Changes.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Hi! Baling malasa, oy!
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Nabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumakustan na irong hapon. Nya.
2: O, siya nya.
1: Alam ba sa good day, habi? Para mintin?
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinance ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DGX 500!
2: Kodesh Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DGX 500! Pumali sa mga butika.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
5: Balik sa Bohol.
3: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
6: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Dili ko believe.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migi bayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Oras atong kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House. Delicious.

0: Immunity Eggs 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs.

0: nga dapat dili mo sobra og 85 or labi na maabot og 90 ang ubos sa atoang BP. Dapat kung mahimo 120 over 80, 120 over 70 or 110 over 70 ang atoang mga blood pressure. Now sa mga hilig kay kape, ang purpose para nga malagsik ug mainitan ang atoang tiyan. Ang kape based sa research dili siya maayong himuong beverage. Dili siya dapat himuong adlaw-adlaw inumon. Pwede siya inumon panagsa, pwede siya inumon for emergency, pero kung kada adlaw inumon, dapat mag-check na ta sa tong BP basing nagtaas ang ato ang mga BP. Kay once pag mutaas tong BP mga binaga, naay tendency madaot ang atong mga ugat. Nga mulid ni siya sa stroke, mulid ni siya sa pag-atakis kasing-kasing, mulid po ni siya sa pagdaot sa atong mga kidney, mulid po ang pagtaas sa blood pressure, ang pagtaas sa atong BP kung madugay ni siya pasagdahan, mulid po ni siya nga magtubig ang imong baga, nga pwede ka malumos ang imong kasing-kasing, mulid ni siya sa infection sa baga o sa imuhang system. Ang pagtaas sa BP, makapa, buta kung pasagdahan. Ang pagtaas sa BP alang sa mga lalaki kung dugay na ang taas nga BP nga mapasagdahan, bisan nga nagainom ka og mga maintenance pero wa gyud man normal ang imuhang BP, pwede ka magkaroon ng erectile dysfunction. Pwede ka nga dili na mubarog ang atong kinatawo. Wala nay sensation or stimulation. Ay uban, gamay ra kaayo ang pagbati. Ang uban wa nagipagbati. Hinumduman na to mga pinaga ang pagtaas sa BP. Pag madugay na o pila ka mga tuig na, tagas kaya po kayong BP, pwede ikawala sa ato ang memorya. Pwede ta malimtanon ang wanguhon. So, dili yun dapat pasagdahan ang atong mga BP. So, dapat i-check yun na ito pinaga. Now, sa mga nagainom og kape, maghatag ta og mga alternative pamaagi nga muinit ang atong lawas every morning. Unsay buhaton inumo na ito, Dok, nga dili mo taas akong BP every morning, labi na sa bugnaong dapit. Now, kung panagsa lang, kay inibisita lang kanya ng area ha, niya ng lugar ha, pwede mag-inom kang kape matagbuntag kay tungod sa kabugnaw. Pero kung tinuig na ka diha, diha na ka nagpuyo, unya imo nang mahabit, imo nang pirmintihon nga sig inom og kape matagbuntag, matag-adlaw. So, dapat i-check the gyud ang ato ang mga BP. Ang atong alternative nga pamaagi, mag-inom og pula nga sili. Kanang bitawang gagmay nga sili pinangga nga pwede rag makaya ra bitaw ni mugtulon. Onya sa mga sensitibo nga mga tiyan o mga tinae kaya na may uban almoranason. Napoy uban tambal sa almorana sa ilaha ang sili. Para nga mo init ang imong lawas sa sili. Onya dili mo init ang imuhang tiyan o ang imuhang lubot. No, ang imong tinae. Magkaon ka og lubi matag inom nimo sa sili. Magbanggod og kagud kag lubi kauna nimo pinangga. Igong time mga pinangga, I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas ng paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ang panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
7: Hay nak! Umusta naman ka din, ha?
8: Salamat sa gracious na Ginoo, ma'am. Maayo ra ko.
7: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma'am. Unya, kumusta na pa ni mag-ipatik karon? Na-alibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing.

0: Kumasaan juga mong ang drafty.
1: Ay, dako, yung kay kausaban, nakpesting yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sama ng puso nga angiogram mong angioplasty. Nga, gihin mo sa cath lab sa East Medical Center, Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab. Sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan na matay kaugalingon na small cath lab.
0: Maayon ay ma, maayon ka ay nga maulag imong na sinati.
1: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
0: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dangkulong kitignapang na tuma nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
4: Ako nga nga naniswa na ako do. Siti po, ako'y dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong Panginoon dyan. Sa pong mga wala kakatilawa na ito. Inyo dyan, isulayan ng imam. Dako ba sa gitekto sa inyong gawa? Dito, mayo mo.
3: Tatak, Petula. Di kasaligan sa katawan.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no?
10: Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
14: And discarding bisdak, ana.
15: Rexino 4-D!
14: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
15: Rexino 4-D!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
15: Rexino 4-D!
14: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
15: Rexino 4-D!
16: Mas paspas banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Strong sa una,
20: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana mga bisita? Kadyot lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: The best of Filipino cuisine at Calvito Subahan.
0: Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
1: Calvito's Sugbahan.
2: Ding dong po, for Caltex. Sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
8: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
8: You.
2: Ay, napalayo uli.
19: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

ka makabuhay. Kumusta? Magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras atong tulumanon din makatun ka sa rega mga butang og syempre mahimo kang aware ng bonggang-bongga sa atong mga produkto. Og makakuha sa gag mga pagtulunan sa istorya sa kinabuhi gikan sa usa ka la. Gikan sa usa ka sender ng atong i-feature yung story og atong pagatambagan sa tambagi ko, Lady Batud.

0: kasatan ang hungog na nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Yung saba! Randolph! Ano ba? Ako na ganin ni Midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili maguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: all ang only love. Only love dire, only love dito, only love dito pag indapita. Daghan magud sila. Kung imong ipon, mag-away na. Din sa itong tulaman na dili kinala mag-away kay para gid sa tanan ng mga informations o mga leksyon sa kinabuhi, everything natong isgutan na din sa ito ang tulaman ng sud sa kaoras para sa everybody, para sa everybody, oh. Diba manang welcome again kamakabuhay sa itong tulaman nun, imong tulaman nun
1: Tambaki ko Lady Bado. Tambaki ko, Lady Batod.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan. EXL Makabuhay Plus.
3: Daghang salamat sa pagpaabot ug sa kanunay nga pagpaminaw, sa kanunay nga pagsuporta ug pagsunod. Anino na ba ka ana? Charas. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo diha karon sa imong nahimutangan samtang naminaw kag himo nimong background ang tambagi ko Lady Batod sa gihapon. Kahimsog and kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labawng makagagawom ana. Ako si Lady Batod. Magkuyo kita sod sa kaoras uban sa atong tuyog tumong. Good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Samaras ako na sulti sa unahan, daghang gyapod ang isgutanan. As usual, oo, kabahin sa panglawas gihapon na kamakabuhay sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus!
4: Gen-gen-gen! Kamakabuhay ni Ana Gyud ang katapusang sumpay sa revelasyon sa ato ang sender nga si Randolph. Diba ang finale? Ready ka na? Excited ka na? Me too. Me too! Well, din na tamaglanga ni Ana ato na ipadaan o pagbasa ang pagdrama sa katapusang sumpay sa revelasyon again sa atong sender nga si Randolph. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod.

batod hindi po makapaniwala ang aking ama na lumabas sa aking bibig ang mga katagang yon. Ani mo na hintakutan pa nga siya at tila may sumapi umanong kung sinong kaluluwa sa akin. Bakit iba na ako kung magsalita? Pero maging ako Lady Batod ay naguluhan pa noon. Hindi ko pa rin matukoy kasi ang nais at ang gusto ko. Basta't ang alam ko, mahal ko ang Panginoon at sa kanya nakasentro ang buhay ko.

0: Kastilan. Kato nagi ko nakasimbang kauban ka Bayrandov.
1: Unya, kumusta bay kino?
0: Husto ka. Gaan ang paminaw ko sa kong kaugalingon. Hapsay ang dagan sa kong unahuna. Murag ikog na bag-o.
1: Maugi na batiun bay, kung kanasingkasing ang pagsimba.
0: Maog ba di ay bay?
1: Puyi ang kinabuhi uban sa itong Ginoo bay kino. Isaad ko ni mo, dili ka masayo pana. Nindot ang dagan sa imong kinabuhi.
0: Bay Randolph!

0: Nagabian ka sa pagpauli kagabi, Randolph. Dugay nga human ang seminar?
1: Upa, pasado alas 12 na matingali to sa tungang gabi kung may abot ini sa bahay.
0: Mauba?
1: Sorry pa, nakatug ka na lang yung pinaabot na ako. Pagsud na ako, nakita tikang hinanok na kaya nakatug sa sofa. Gihabulan na lang tika, wan lang tika pukawa.
0: Mauman bitaw na ako na matikdan diyang nahigmata ko anang kadlaon. Pagmata na ako, may habol na ako. Ikaw di ay ang naghabol na ako.
1: Opa, ugma di ay, may tambungan na sab kong seminar pa. Ganahan man sila na ako isip speaker, labi na sa puong sa Ginoo. Ganahan man sab ko pa ba? Nindot kaysa kong paminsar, nga magsangyaw sa puong sa Ginoo.
0: Randolph!

batod unti-unti rin naman na nasanay ang mga tao sa aking pagbabago, lalo na ang aking ama at ang mga malalapit sa akin. Tanging si Vivian po, Lady Batod, ang tila hindi niya tanggap na habang napapalapit ako sa Panginoon ay lumalayo naman ako sa kanya.

0: abli ang akong kasing-kasing. Andam ko sa tanan nga imong kabubuton. Wa ko'y pagsupak. Pero karon, mangayo kong katinawan sa tanan. Tabangi ko nga makakaplag og tubag sa tanan. Aron sa ingon, mawa ang kalibog sa akong hunahuna. Ginoo, hatagi kong timailhan, utang bot. Husto ba kiningadan ng akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan? Para nako? Ikaw na ang mahibaw, Diyos ko. Unsaon mo ako sa paghatag og lamdag nining tanan.
1: Sakit pod ba yan ano? Nga kanang di lang natutuyoon ba nga makapasakit ag laing tao? Pero di ginato na mo ay atong tumong. Kanang wala tay intention bitaw, pero nakapasakit ta. Ana, sakit kay na kay may pinaanda lang ko'y gibuhat. May naanda bitaw ka naman makapakonsensya bitaw, makapag-guilty. Oo. Unya, nasa ting mga pag-ampo bitaw nga, usahay, di kay tatanto makapaabot, wa kay tayo maing pasensya. Kanang magkinanglan tagtubag before ta mo pakanaog sa atong kaugalingong desisyon or kanang naamalang ta dayoy giya gikan sa atong Ginoo, pero di maguna inana e dili magina usab tawag ana, dili bitaw kanang pinaabrap, di ba ang pagpakanaog og tubag gikan sa atong Ginoo para sa atong mga pangutana naagi na eksakto nga panahon, ang tanan manghitabo sa eksakto nga higayon, dili sa ato ang gusto nga mahitabo nga kanang karon-karon dayon. Diba? E na may kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph ang atong nabati. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdo mamalik dahin ta para ato ipadayon ang pinaka katapusan nga sumpay, ang ikatulo, o katapusang tipaka nga parte sa finale, kung katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Kanang tanan atong atangan o atong paminaon, unya, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jesler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Daga Maraming salamat, Kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Di kayo magmahay ni Ana, Kamakabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya. Safe kay ka. Kanang feeling gigaini mo. As in sure kay ka. Nga protektado ka. Especially kung wala ka pa ibalatian kay healthy imong lifestyle. Healthy living kintahay ka di, Kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga. Kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Kaya sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumarka mo inom ka, isip mo mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ng atong kapsula, Kamakabuhay. Kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga ato makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy. Nga doon ay unique nga dahon. Nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na, Kamakabuhay. Ang neem tree manggon na ay kapin sa usa ka gatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon na imo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells, Kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanamitang normally, wala mitaw ma-organize. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize pa lang unta, as long as these kanang mga cells are looping around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka Makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem na Makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, isa pa sa benepisyo nga makuha na ito, Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo. Naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himsog, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka Makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta everyday.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa Makabuhay!
6: Indeed, Kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom pa ng kapihan, no? Pero pagkatataod, ani, ako yung magmahay, ani. Kahit manghaoy akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong how ang akong tiyan, muraga, basta haoy, tanda ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyud ka. Kay murag di man yung kumpleto siguro imong adlaw di labi na imong buntag. Kun di ka magkapi. Niya imong kapi kay 3-in-1. Imong kapi kay daghan kay sugar. Imong kapi kay lami tuod pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Mo na ipadaplin na igo sig usik ka lang sa imong kwarta ana ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si Shete kaayo ka-ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka-ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay o ginatawag na itong Moringa oleifera. Ito ang scientific name na. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sago na ito sa gulay, sa mga sabaw, ana. Say, ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilang itorta, no? Pero kapay mo hagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nadaghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabit ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo sa makabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera ka makabuhay na asay calcium, na ay protein, na ay iron, and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas, kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para makipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Putang on ang dugo, na binagkusog ang dugo, kayo yun sila kusog ang agas sa dugo, oh. Taob siguro. Kuha dahil kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle mo na imong gusto, makatabang sa ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa tong lawas. Kung di na kinalamang hagpat ka, kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa tong EXM Coffee Mix. 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Bato.
1: Huwag ka makabuhay niya na ganyan katapusang sumpay, ang katapusan, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Randolph. Abtik na, now na, dingi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Patol, palagi ko pong hinihintay ang palatandaan na tinatawag nga ako ng Diyos para paglingkuran siya. Kung sa paraang maging pari ako na makapagsilbi ako sa kanya, nakahanda naman po ako. Pero wala pa akong maramdaman, wala pa akong makita, at hindi ko pa gaanong nauunawaan. As in sure na gidni?
1: Wala na may contact na ako si Vivian Louie. Wala na sab siyang bipakita na ako. Huwag nakasabot ko niya. Nasakitan siya. Huwag gusto siya. Makatabang niya kining iyang paglikay na ako.
0: Hala no?
1: Kung magkita ka mo, ipangumustan lang unya ko niya.
0: Nganong ako man? Abi mo bisan wa na siya mapikita ni mo, bisan dili niya tubagon ang imong mga tawag, pero makahimo ka mang gihapon dili ba sa pagpada niya text message, baka ha, mensahe sa messenger?
1: Di-block na ko niya.
0: Oh.
1: Pero, husto ka, nagpada ko niya text message. Pero mamalihog gihapon ko ni mo, Louie. Ing na siya palihog. Nga gimingaw ko sa mong banding. Ug ing nasab siya, iampo ko ang iyang kalipay.
0: Randolph.
1: Palihog na lang sa buko sa pagtunol o paghatag niya pagbalik ni Anang Sing Sing.

Battered hanggang ngayon pa rin naman, patuloy akong naghihintay sa palatandaan na ipinagdarasal ko sa Panginoon. Pero marami po ang mga nagsasabi na huwag ko raw ipilit. May mga nagsasabi rin na huwag kong sayangin ang interes ko dahil hindi naman masama ang maging pari. Pero sa loob-loob ko, Lady Battered, nais ko pa rin hintayin ang kaloob na desisyon ng Diyos para sa akin. Lady Battered, tama bang tinalikuran ko ang pakikipaglapit kay Vivian kahit na alam ko namang mahal niya ako at wala akong maipipintas sa kanya? Tama rin bang ipagpatuloy ko ang pagpapari dahil sa biglang interest ko rin sa pagsisimba? Ang totoo, Lady Battered, naguguluhan pa rin po ako hanggang ngayon. Ilang buwan na rin na naghihintay ako. Hindi naman sa nababagot na ako, pero sana'y matulungan din po ninyo akong mapisil sa isip at puso ang nararapat na desisyon. Tulungan niyo po sana akong magdesisyon sa buhay ngayon. Ikalulugod ko po ang inyong maibabahaging opinyon. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Randall.

0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati akin natibukan sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph Mi and Nagyod Puera Buyag, ana. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdong mamalik dito para atong tambagan, para atong ibahagi ang ating mga opinion, ano ha, para sa kanya, na sana makatulong din sa kanyang pagtimbang-timbang karon, sa iyang pagdesisyon, samtang siya po nagpaabot sa pinakabongga nga signs, konti mailhan, no? Gikan sa atong Ginoo kay mo ang maginaiyang giampo, di ba? Mamalik taon niya din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kaya tungkol kayo na ilang na-realize na dako kay gigkatabang silang panglawas sa pagnaodlaw nila nga pagkinabuhi. Na nagkanunay silang basko, last gig hapon ang panglawas, why loya-luya, especially na itong mga pobre nga kinala mo lihok mo trabaho, maning kamot, kay naatay kanabitaong hatagan og ka ng pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Pinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha, ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health na makabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat o kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas dali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa itong paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabitang ubo kay kasangatan na sakit, kay ubo sakit ang tutunlan, sakit ang tiyan. Oo. Kanang amatang sa fringit si mapalesen nato na pinaagi sa lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa atong plema. Ayaw tunla. Siyempre ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre kung magsakit ang imong ngipon, nga mura mo sakit po tibok kalawasan, makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Onya, kanang mga na ay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa ng mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi pinaagi sa lagundi. Ug ang lagundi makuha nato na tungod kay ang lagundi usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Everyday nato nang pagainumon isip ato ang food supplement. Mo na nga go na tumar na sa EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, atong mga produkto, kamakabuhay, gadako kay ka o ganabitawang makuha, daghan kag makuha, ng mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday nga gusto ka mo inom o kape, niya nalang kay kabala ka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawin na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya, kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para may mo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure, dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally, kamakabuhay, ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kaya naman stress, sige na imong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton, sa trabahuan, or sa inyong panimalay, ganon. Kanang stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. O dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Makatabang nimo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka-stimulate po na sa itong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kanamo bakho bitaw ka, nga antod nga, di na ginmatulid ang imong lawas, malikayan na, pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap, gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems, o ang matang, bisan unsang matang sa cancer, na kumalikayan or ayuhon pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom kamakabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga manginom na ta. Ako si
2: Lady Batu.
0: Daging salamat kamakabuhay naman ang bongga. We are so back sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: buhay nga to programa ang tambagi ko Lady Baton gihatod kanato og himong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation ang kasaligan kasandigan and of course protection mismo sa atong kalawasan unya mo wag tang rabagin na sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bumatok na sa mga sakit sama sa diabetes hypertension cancer arthritis rheuma sakit sa kasing-kasing kakapoy sa lawas problema sa baga respiratory tract infections daling pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, UTI, depression, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na lamang na nimo kung ikaw adult, usang ato sa doktor.

para natay shield ug protection sa tong lawas ka makabuhay sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug ang pag-inom mismo sa atong kape, ang atong ginatawag og all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. And now,

Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganiha ato nang feature ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Napupos na gyud ang tanan nga hindi pa dangat din eh. Mi-end na gyud, no? So karon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang umiti. Hindi ka magkakamali. Talaga namang makapaminsar kag nindot og taman unya makakita kag mga solusyon sa imong mga suliran. Kuna ta smile ta kay maka huna-huna man ta og husto. Dili ta sige reklamo, di ba? Daghan kag blessings sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga atong gikalimtan og pagpasalamat sa Ginoo. Kay nga to ang giatiman ang atong pagreklamo, ang atong kasuko, ang atong pagpamalikas sa uban pa. No? It's kanabitang kita mismo ang mupili sa atong destiny. Magmalipayon, makontento, mahimuot, o magsimba sa atong Ginoo. Ganyan. Good luck and God bless. Anyway, maraming salamat Randolph sa imong pagpadangat, sa imong kaagi na pupo sa ginantanan. Me end the imong story. Pero before tamo babo sa imong story, matambag na ko ng bongga. Balikan sana ko imong pangutana kung husto bang imong gitalikdan ang pagpakigduol ni mo kang Vivian bisa pag nasayod ka nga mahal kay kaniya, unya wa ka ikasaway nga to niya. Kung di magod po ni mo feel ang tao, bisa usapan na ka halang doon, di ba halang doon, no? Bisa usapan na ka buutan, bisa usapan na ka tarong ang tao, kung di ka po ni mo feel, saludar kay kunimo, kay di ka mapahimuslanon ba? Nga ka nang, ay, nakagusto dahil ninakuha pwes, ay, nanikwarta pwes, ay, kani, ana, dili ka yun ana. So, thank you kaayo, og saludo kay kunimo, kay talagsaon ra kay mga lalaki nga sama nimo. Nga kabulo bitawong mo respeto sa tinud nga kahulugan ini sa matag kinsa or sa isig kaingon labi na sa mga babay. Dili ka mapahimuslanon. God bless you ana. Unta magmalipayon ka na ay dako kang reward ang Ginoo ang langit para nimo kana palang daan nga parte sa imo pagkatao. So kun dili mo feel kay si Vivian, husto man to nga imong gilikayan na lang kaysa mapugos sa pugkag tubay niya na pay mahitabo ninyo unya di nimo siya pwede nga o di nimo kaya nga tubagon ang imong mga responsibilidad puhon kun ugaling mumabdos man ya butyag mabdos no. So okay pud nga imong gilikayan, makasabot ra pud to si Vivian. Next nimo nga question, husto ba nga imong ipadayon ang imong pagpari tungod kay may kalit lang kagka-interes sa pagsimba? Well, ang pagpari, dako kay na nga pagdesisyon, no? Kumusod ka, ana, og mauna imong atubangon nga bukasyon. So, di nga bahin, kung feeling ni mo na kay kanabitang interest nga dako ka ay nga di ka mag-expect ka inanig na kung gusto o kagustuhan nga mo tabikong ka, ana, musod ka, ana, nga vocation, it is a profound and beautiful journey. Okay, ragid na, no? Pero mag-involve na o kanabitang hangtod sa hangtod kanang tibuok kinabuhi nga ang commitment nga mo serve ka sa tanang katawhan unya na kay deep surrender sa faith nimo sa imong pagtuo sa atong Ginoo. So i-explore nimo ang calling to the priesthood kada bitang ko na kay laom gyud nga personal og sacred nga process. So naay mga pipila nga maka-navigate sa imong journey nga kana mag-involve na og kanabit ang ginatawag natag sustained reflection. Kanang genuine nga calling, usually, di na kanay mulabay lang sa itong una-huna. Kanang magpermanente ragi sa una-huna. Sige, tag-huna-huna, ana. Murabag ka ng kuwang nga itong adlaw nga, di tag-huna-huna, ana. Kanang consistent, no, ang imong pag-huna-huna o imong kagustuhan. It is a persistent steering sa imong kasing-kasing. Kanang pila ka buwan na, o maabot ng pila ka katuig. Sa sige, guna-huna ni mong magpare, juku, oy, ana. So, dako kay na nga factor. Next, kanang naakay spiritual direction. Kanang discerning requires guidance manggod. Ang imong pagpakigsulti with a trusted pastor or pari or your local diocese vocations director, vital first step na. Kay pwede man ka makig-istorya sa pari nga imong kasaligan o sa imong giidulo nga pari para katabangan ka sa kanang makakuha kag nindot ba nga advice gikan niya kay siya pod nga pare naka-experience pod sa imong na-experience, no? So kanabitang ma-enlighten ka, ma-aware ka nga ah inana di ay ang feeling nga gipa

0: umabot na ako o timailhan para magpari ko ng bongka. Ganyan. Next, naay ka ng mga ginatawag na ko pillars of formation. Kanang mga priestly formation, mag-focus na sa growth sa upat ka areas. Una, sa human. Or kanang mga character o trust. Napot yung ginatawag spiritual, kanang relasyon nato sa Ginoo, kanang intellectual, kanang pagsabot nato sa theology, o kanang pastoral, kanang pag-serve nato sa community. Diba? Now, kung ikaw mag-explore aning matang sa path locally, diya sa imuhang duol siguro nga simbahan, or kanang naikaparian diya, o nakay kanalaging matawag nato kasaligan nga pari, nga imuhang giidulo, o gusto ni mo ikasulti, ang best nga next step is to reach out to the diocese diya sa imuhang lugar or makikistorya ka directly sa usa ka pari katulad nung sinabi ko min ana para mahatagan ka og guidance og maka-appeal ka sa mga local discernment groups para matuki gidi mo sa imong kaugalingon nga ah okay ready na ko magpari ko ganyan and syempre kining tanan dili nimo hunungan sa pag-ambo sa atong labang makagagahom Randolph para mahatagan gid ka giya nga dunia na akay kada bitawong kahayag nga makuha gikan sa itong Ginoo. Wala imposible sa pag-ampo. Ugma siguro pag matanimo, maka-feel na ka nga, ay, maka-decide na ka. Kaya na anay, hayag, tinaw, ug klaro nga tubag sa imong mga pangutana nga gikan sa itong labaw magkagagahom. Good luck and God bless. And maraming salamat. Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon, ang tabayanan ang bago na sad nga revelasyon gikan sa itong bago nga sender. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hello mga ka-MXtreme! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit lang siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iuli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-upan. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Ania o bukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilance.
4: Sobrang kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Masunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: TJX 500.
5: Mabalik sa mga butika.

0: song ko.
1: Pwede kayong mga ka-Kiss, mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
2: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba akong mag-request? Yeah, Mr. yung pong kantang gusto ko. Oo, thank you. Mr. DJ.
3: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3. Itong oras ka Kiss, 48 minutes after 5 o'clock in the morning. Itong mga namango nagsayo. Do some exercise. Itong nagligad pa. Ingon sila, malas daw ang taong sinisikatan ng araw sa kama. I don't know if it's true or not, pero tuon na lang para madali. So, you better get up and get moving. If you want to go on air, call us up 0953-943-7414 or at 0938-809-2808. Pwede sa Viber 0952-624-8804. Bisag unsang kantaha, bisag unsang orasa. As long as it's playable, as long as we have it, we'll play it. And we have a caller on the line. Kiss All Day Request, hello! Mo na ha, kay marag. Wala mo. Hello?
4: Hello?
3: How about this one? Hello? Hello?
4: Hello?
3: Teka, teka, teka. Wait, wait, wait up, wait up, wait up. Hello? Wait, wait. Sandali lang ha, kay medyo ano ba? Marag itiawan. Kinsa ka na inanawag? Nag itiawan man. How about this one? Okay, kini, kini. Hello? Hello? Oh, okay, okay. Hello?
5: Hi.
3: All right, there you go. What's your name, sweetheart? Hello? Teka, kinawala na sad ka. Teka, teka ha. Wait, hello?
5: No,
3: all right. Okay na, okay na. Good morning.
5: Good morning.
3: Uy, sayuhan na nawag ni Charity. Uy, unsa di kay orasa tig mata, Charity?
5: Alas 3, usahay, alas 4, so duha ra akong kuan.
3: Unsa, duha ka oras rin mong tulog, or sayo gyud ka natulog?
5: Then, sayo ko natulog gabi, alas 7, kay para maligo ko alas 4, kay para, haibaw man ko, ang time ni mo, alas 5 man, so, naligo na lang ko, kay para, nag alas 5, maminaw to music man, lagong pulsa, sa na yung cellphone.
3: Galing ni Charity. So, unsa man Charity, kamusta man?
5: It's been a while. Okay ra. Eskwila na po dun eh. Redsig na po.
3: Okay, so, nakay gusto i-shout out na Charity? Nakay gusto po kawon?
5: Ang shout out ko kasi gusto daghan o mga family na mo.
3: Okay, kinsa man sila? Sige, hinganli.
5: Dioy?
3: Hinganli sila. Imong family.
5: Dioy?
3: Imong mama, imong papa,
5: di, ato,
3: imong...
5: At, di ba, atong pangyagi, kuwan to, katong kanta sa Buikulot, kadungo, kung imong ingrit, kung imong...
3: Oo, lagi, katong gikanta sa Buikulot, atong Wednesday?
5: Oo, naman, ikaduha pa rin, balik, hapon ganito, hapon, buntag hapon, nang kukutig kami na, biko, kung 100.
3: Alright, sa may gikantang Buikulot, ato be, kinumdum ka?
5: Nakalimot ko pero nakadungog ko sa kanta kaya wa lagi ko hid. Di ko kaya maglaro kaya wa ko hid. Magpalitay pa kong hid.
3: Okay. So anyway, unsa may mo request, Charity?
5: Kuan na lang. Ang katong kuan na.
3: Unsa may mo request?
5: Katong sa akong ingon mo sa una.
3: Daghan mo kagiingon ako sa una. Katong...
5: Wala na.
3: Unsa to?
5: Headphone.
3: Unsa? Di, ang imong request ba? Unsa to? Title?
5: Ang title ako sa request, Don't Cry Johnny.
3: Okay. Don't Cry Johnny. Ayo, don't... Ang dapat title ani, Don't Cry Charity.
5: Dili, oh! Para, di, nanawa ko ni Bigo Hilly, tangyagi, ngayon si... DJ Hilly. Eh, ini si DJ Hilly na nasa doon mo. Kaya wak siya katood kung wak, iya, untuk ihatag nga ko, wak lang siya katood. Kaya, wan manggod, nanawag man siya na ho nga.
3: Okay, Rana.
5: Nakapalot na siya, pero doon na lang ka.
3: Okay, Rana. Kaya, makatood na si Hilly ni mo kay akong huwaman to yung drawing book nga ihatag ni mo niya akong drawingon ug asa dapit ng inyo, ha?
5: Gawa po ka.
3: Para makada...
5: Dungan na lang mo. Kay,
3: oh, dungan, si me. Sige, sige. Magdungan, me.
5: Naglibo si DJ Hilly nga. Una, asa daw. Sana asa daw among balay siya. Ikaw may nakatood. So, idungan na lang. Kung muhatag nakasahid ko, idungan na lang.
3: Oh, siyempre. Oh, dungan na lang, me, na ikuan, ha, ng Hilly. Alright.
5: Okay, para mag-picture-taking ka.
3: Oh, picture taking pag yun ibutang ni mo na si mong kwarto ang ilang atong picture kauban si Hilly.
5: Oh, lisod po ingon na kung angko na kung magkita na po ni siya o ni sa uban DJ magpapicture kaya para natin ni Brand.
3: Alright, di ayun ibutang si mong kwarto ang picture na to,
5: ha?
3: Ayun ibutang si mong kwarto.
5: Wala oi.
3: Oh, di.
5: Asa mo di taguan na lang, taguan.
3: Ayaw, taguan. Isa, kanang makita, yun. Iba ka, asa, akong suggestion, asa na mo ibutang? Adto ibutang na sa, okay. Adto sa abuhan. Lagi.
5: Tingklase naman, June 8, no? So,
3: namoy abuhan, no? Namoy abuhan, desa inyo, no? Kanang dungagan ba? Oh, ato ibutang na itong picture. Murag kusahos.
5: So, plus, magdalibuy kulot. Ay, magsigil. Magkikawan.
3: Alright, anyway. What's your favorite radio show every Saturday, Charity?
5: Kiss Holiday Request.
3: Ang saglito yung mong title sa imong request?
5: Don't Cry, Johnny.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
6: Be done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, the Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Isang mapagpalang araw, Pilipinas, at sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan dito sa programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Araw-araw tayo po ay may pagkakataon na paalalahanan po ang bawat isa sa atin ang ating sarili na ang kalusugan ay isang kayamanan na dapat na pangalagaan at pagyamanin. At ang topic natin ngayong araw na ito, it's all about the liver cirrhosis. Na familiar po ba kayo nito?
9: What's up, Doc?
8: Ang liver cirrhosis po kasi mga kapatid ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay dahang-dahang napapalitan ng scar tissues ang malusog na bahagi ng ating atay. Ibig sabihin nun, ang liver o atay ay responsable sa pag-aalis po ng toxins at paggawa po ng bile para sa digestion, pag-store ng energy at production ng blood clotting proteins. Kapag ito ay nasisira, buong katawan ang naapektuhan. One of the largest internal organs of our body is liver, and that's why kailangan po nating alagaan nito. Kapag may cirrhosis na, hindi na kayang gampanan ng atay ang tungkulin nito ng maayos. Ang scar tissues ay parang pader na humaharang sa normal na daloy po ng dugo sa atay. Sa simula, parang wala ka pang mararamdaman, pero habang lumalala, dumarami ang mga sintomas at komplikasyon nito. Mga pangunahing sanhi ng liver cirrhosis, number one is the chronic alcoholism. Pangmatagalang labis na pag-inom ng alak ay sumisira sa liver cells. Pangalawa, viral hepatitis o hepatitis B at C. Pangatlo, non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Isa itong bagong dahilan ng cirrhosis. Mula ito sa mga taba na naiipon ng ating atay dahil sa obesity, diabetes, and even sedentary lifestyle. Pang-apat, ang pagkakaroon po ng autoimmune hepatitis. Ang immune system ay inaatake ang sariling liver cells, and that's one of the reason nagkakaroon po tayo ng autoimmune disorders. Pang-lima, ang pagkakaroon po ng genetic condition tulad po ng Wilson disease and hemachromatosis disease. Pang-anim, biliary disease. Problema ito sa bile ducts gaya po ng primary biliary cholangitis. In fact, in global shifts, noong 1990s, viral hepatitis ang nangungunang kadahilanan po ng liver cirrhosis. Pero ngayon ha, ayon sa Global Burden of Disease Studies, alcoholic causes and NAFLD ang pinakamataas na kontribusyon. Therefore, from normal fatty liver into liver cirrhosis or monster liver. And yan po yung na-mention ko po kanina sa inyo. No? Para itong silent disease, maaring wala kang sintomas sa simula, pero habang lumalala, makakaramdam ka at makakaranas ka ng pagkapagod o panghihina. No? Kawalan ng gana sa pagkain, paninilaw ng balat o nagkukos ng jundis, pangangati po sa balat, no? Pamamaga ng tiyan or ascites, pamamaga po ng paa, madali pong magkapasa o pagdurugo. Kapag hindi po maagapan, maaring mauwi ito sa liver failure. Hindi na po gumagana ang atay, no? Pangalawa, itong portal hypertension, tumataas ang blood pressure sa veins ng atay. Esophageal varices, namamagang ugat sa esophagus na pwedeng pumutok at magdugo. Pang-apat naman ay ang hepatic encephalopathy o pagkakaroon ng confusion, madali po nakakalimot, and some of them are dumarating po sa point ng comatose. Liver cancer, tumataas ang chances kapag may liver cirrhosis po kayo. And even pagkakaroon ng hepatorenal or kidney failure and other infections. Noong 2017, may 1.32 million namatay sa liver cirrhosis globally. Ngayon, inatayang 1.4 to 2 million katao ang kada taon may namamatay, no? 66% ang namamatay na dahil sa mga kalalakian. Napaka-importante magkaroon po ng regular na pagpapacheck up at konsultasyon. Importante ang blood tests like liver enzymes, bilirubin, CBC, no? Imaging, ultrasound, CT scan, or MRI, no? Previous scan, parang ultrasound po na sumusukat mismo sa tigas po ng atay. In the worst scenarios, liver biopsy para matiyak kung anong klaseng uri po ng bukol o tumor, mismo particularly into the liver. Importante po na magpakonsulta, magpa-check up para nang sa ganon, ma-identify specifically kung anong mga gamot na kinakailangan para po dito. Tandaan, prevention is better than cure. Now, the question is, paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa liver cirrhosis? Pero bago natin sasagutin scientifically ang lahat ng mga yan, mag-break lang muna tayo para sa ilang paalala.
9: Mare, parang lumala ata yung skin allergy mo.
10: Oo nga, Mare. Hindi tumatalab yung ginagamit ko.
9: Ito, Mare, itry mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs. Plus, maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
10: Mare, ito na gagamitin ko. Ang EXL All-in-One Skincare Oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil.
11: EXL All-in-One Skincare Oil. For skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ampinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man mo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-One Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At diretso po tayo sa inyong tanong na kung ang EXL Makabuhay Capsule ba o EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon tulad po ng liver cirrhosis. As we tackled earlier, ang liver cirrhosis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang malusog na atay mo or tissue ay napapalitan po ng scar tissue sabang tumatagal. No? Nanghihina ang paggana po ng atay dahil dito mahalaga ang mga natural na sangkap na may anti-inflammatory, antioxidant at hepatoprotective pati na rin ang detoxifying properties. Ang lahat ng ito ay taglay po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. And that's one of the reason na sagot po natin dyan ay yes, malaking tulong po ito. Bakit nga ba? Number one,

0: Ang kombinasyon po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, it has a hepatoprotective properties. May mga sangkap tulad po ng makabuhay, ashitaba, garlic, neem plant at serpentina na may mga clinical studies na nagpapakitang epektibo ito sa pagsuporta at protection ng liver cells. Pinapalakas nito ang liver regeneration at tumutulong sa pag-neutralize ng toxins sa katawan. Ang makabuhay plant na lang halimbawa ay kilala sa traditional medicine bilang isang panlaban po ng lason sa katawan, kaya very ideal ito para sa liver management. Tandaan po natin, the 5 liver key support. Number 3, immune system support. Kadalasan sa mga taong may liver cirrhosis ay may mahinang immune system. Ang malunggay, vitamin C, B vitamins at garlic ay may mga immune enhancing effects na tumutulong sa ating katawan upang labanan ang iba't ibang uri ng infection at pati na rin ang liver cirrhosis. Ang guava fruit at rosehip ay may mataas po na vitamin C content na tumutulong sa tissue repair. Pang-apat, ang kombinasyon po na ito ay meron pong malaking tulong sa pag-control po ng blood sugar at fat regulation. Ang non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD ay isang leading cause of cirrhosis. Ang mga sangkap nito tulad po ng insulin plant, cinnamon, psyllium has at ginseng na tumutulong sa blood sugar regulation at pagbabawas po ng bad cholesterol. Kapag kontrolado po ang blood sugar at fat metabolism, nababawasan po ang chances ng paglala po ng liver condition. Panglima, digestive support at detoxification. Ang liver ay bahagi ng detox system ng katawan. Kapag ito ay mahina, dapat suportahan ito ng ibang paraan. Katulad po ng lagundi, sambong, mangustin, guava at agaricus mushroom ay may cleansing properties. Tumutulong ito sa psyllium has at spirulina sa colon cleansing para hindi po kailangan mapagod ang atay at pag-filter po ng toxins mula sa bituka. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po basta-basta naggamot sa liver cirrhosis. Pwede ito maging kombinasyon sa kanilang mga natural na anti-inflammatory, antioxidant at liver protecting immune support at detoxifying compounds na nakakatulong silang pabagalin ang progression ng cirrhosis at i-manage po ang sintomas at palakasin ang ating katawan sa kabuuan. Kaya kung ikaw ay may cirrhosis o nasa panganib ang iyong atay, ang pagdagdag ng mga ganitong uri ng mga natural na produkto kasama ang tamang lifestyle at gamutan mula sa ating mga kapatid nating mga medical doctors ay may malaking tulong para sa inyong kalusugan. Sa Pilipinas, marami ang hindi may alam na may liver disease na sila hanggang lumala ito. Ang liver cirrhosis ay isang uri po ng silent disease. Tandaan po natin yan. Walang sintomas po sa una pero nakakamatay sa uli. Sa buong mundo, halos 4% deaths ay dahil dito. Huwag nating baliwalain ang mga simpleng hakbang tulad po ng pagpili ng tamang pagkain, pag-iwas sa mga bisyo at pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Ang lahat ng ito ay may malaking epekto sa ating kabuuhang kalusugan. Kaya simulan ngayon, gawin po natin misyon ang pagpapabuti ng ating kalusugan. Gawin nating inspirasyon ang ating pamilya at ang ating pangarap at syempre ang plano ng ating pong may kapal sa ating buhay. Lagi po nating isama ang Diyos sa bawat hakbang sa ating wellness journey. Hanggang sa susunod po na ating pagsasama-sama, this is Dr. Glenn Sanico. Maging masaya, maging malusog at laging alagaan ang sarili. Ito po inyong kaibigan sa kalusugan na nagpapala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan natin ito. God bless us all.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Basta Sabado, pwede gid mo mo on air mga ka-Kiss. Kay it's Kiss All Day Request. Whatever song you have in mind, whether it's foreign, it's local, or it's oldies or newbies, OPM International, doesn't matter. As long as we have it, we'll play it. And we have another caller on the line. Kiss All Day Request, hello. Hi, what's your name, sweetie?
1: Rosie
0: Matero. Teka ha. Sa tingin nga mo?
1: Rosie.
0: Rosie? Rosie. Rosie.
1: Alright. Rosie. Mercy.
0: Mercy.
1: Okay.
0: Mercy. Okay. Mercy. Alright. Asa mga napit sa Maribuhok, Mercy?
1: Pagkutuan.
0: Unya. Sa'yo, gigatig mata?
1: Ang mga lipin ko na po.
0: Ah, okay. So, unsa man kang orasa sugod mo minaw sa Kiss FM kada matanin mo?
1: Alas 5 kay alas 4 kapin. Di pa ang tingin sa
0: hay. Okay. So, alas 5 minaw na ka sa Kiss FM?
1: Oh, alas 5. Pag di ko
0: mag-work. Oh, nagtrabaho ka. Asa mo ka nag-work? Mercy.
1: Balon po. Di ko maribol. Kung na yung tawag na ka.
0: Okay, so karo na kay work?
1: Wala, kasamay.
0: Ah, okay, so day off ni mo karon or depende or on call lang ka?
1: Oo.
0: Okay. Ako sad on call ko, on call. On call kung kanus amo ka. Anyway, unsa imong request, Mercy?
1: Ikaw ang ibigin ko sa Jesus Christ.
0: Ah, murag ko aning kantaha ba? Murag na agi kay idikit-dikit aning kantaha ba? Ah, lagi. Tagaan ko pa. Skwila mo kung tagna-tagna. Once again, para asa man nga song imong gi-request para kinsa?
1: Para kang may dear isang pamilya.
0: Alright. Okay, Mercy. What's your favorite radio show every Saturday?
1: Siyempre, Kiss on the Request.
0: Once again, ito imong request?
1: Ikaw ang ibigin ko.

0: Ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: In other news, Senator Jinggoy Estrada has been granted bail after being issued an arrest warrant by the Sandigan Bayan that's in connection with the graft charges related to the flood control scandal. The senator also appeared in court to answer the allegations, posted bail in accordance with the anti-graft court's due process. Estrada has a long history of facing cases before the Sandigan Bayan related to the pork barrel and other corruption allegations. He has also been granted bail while his cases were being heard. Aside from Estrada, the Sandigan Bayan also issued a warrant against the former DPWH Secretary Manuel Bunuan. News overseas, the United States and Iran have once again engaged in airstrikes and military clashes despite ongoing ceasefire talks between the two countries. The U.S. launched airstrikes against drone control sites in Iran, while Iran has also responded towards a U.S. base in Kuwait. But it was intercepted. While military tensions continue, there are still negotiations for a possible 60-day extension of the ceasefire and the start of nuclear talks. But these are still awaiting final approval from U.S. President Donald Trump. At ang oras, alas 7:06, ang pinakalatest na lakad sa panahon. At ang paminahon, si Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Mayong buntag ani akining pinakaulay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon natong gibantayan kining mong usa ka bagyo nga si Domin nga nahimo nang kining usa ka severe tropical storm. Base sa tropical cyclone bulletin number 5 giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, Mayo 30, 2026. Severe tropical storm nga si Domin nagmaintain kini sa iyang gikusgon og samtang nag-irog kini west northwestward over the Philippine Sea. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong severe tropical storm nga si Domin ibanabana kini base sa tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 970 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate na 16.9 degrees north 130.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 95 km matag takna do sa sentro o gadto na kanay gastinis o mga paguros hangin nga mukabat ngadto na sa 115 km matag takna o kini nagayrog sa direksyon kasagpan amin ang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 15 km matag takna. Base usab sa track forecast sa mahong bagyo unya sa alas 2 sa hapon na naa kini sa 835 km east of northern Luzon ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag anaa kini sa 665 km east of Basco, Batanes. Base usab sa track outlook sa mohong bagyo, kining mga severe tropical storm nga si Domin expected kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong umaabot nga Lunes, June 1. Kining mong bagyo si Domin mag-enhance kini sa hangin nga gitawag tog southwesterness wind flow. Kining mong southwesterness wind flow expected kini nga ma-enhance ni karong sugod karong adlaw. Samtang kining mga severe tropical storm nga si Domin, ubos ang iyang chance nga maka-landfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang ang atuang sistema karong mga panahon na, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag na itong southwesterless wind flow nga mga nakapikto sa Timog Kabisayan, lakip na sa ditong napita sa Mindanao, o lakip na sa western section sa southern Luzon. Samtang ang atuang forecast karong adlaw, ang Bicol Region, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar o lakip na sa ang probinsya sa Samar. Kining managuraha karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan na ikatag mga pagulan o mga pagpropagkilat gumikan sa trough of severe tropical storm nga si Domin. Samtang ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen o lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Batangas o Lanao del Norte. Kining managuraha karong adlaw makasinating managumon gumon ng kalangitan o naikatag ng mapagulan o mga pagpapagkilat gumikan sa southwesterness wind flow. Samtang ang Metro Manila o nakip na sa pangbangbayan sa nasod o gingon man sa binhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati itagmayong panahon ug ingom sa init nga panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managom na kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga dakpit nga pag-ulan, mga pagpadopakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa minsilangan ug paingon ngadto sa aminang kasagpad nga moay mopsilabi dito napita sa may northern Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang kasagpad ug paingon ngadto sa kasagpan nga moay mopsilabi dito napita sa may central Luzon ug lakip na sa

0: 14 minutos pasado a las 7.
1: Ikat sa lawak balitaanan
2: sa DYRD
1: Italia
2: sa Island City Mall
1: ang DYRD
2: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag kininasabang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ato nga DYRD Breakfast News. Sa tukinis may tingoha sa Island City Mall at lakaroon nga Sabado. Hini kayo ganam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: O kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan.

0: US o Iran subling nagka-engkwentro na sab taliwa kini sa ceasefire.
1: Sa paugnat sa Kusum, napili ang siyudad sa Quezon isip musunod nga muduma sa Palarong Pambansa 2027. Sa balitang artista, giangko na sa aktor nga si Jay Cuenca, hado na sila'y relasyon ni Rabia Mateo.
0: Mga katong mga uluhan sa atong mga balitang, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Mayong buntag sa nag-view sa DYRD YouTube sa mga aduna sa Smart TV. I-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa! Himoon karong gabi ang Maoy sa Mayo Concert diha sa CPG Sports Complex. Din gay bana-bana kini nga mo kabat sa 50,000 ang utanaw sa mga konserto. Sa sikat nga singers si Arthur Neri o si Kel Pangilinan at paminaw si Zara Arcayena.
1: Ang gipaabot sa mga mahilig sa kalingawan o musika karong gabi na. Himoon karong gabi ang Maoy sa Mayo Concert uban sa sikat nga mga singers nga sila si Arthur Neri o Michael Kel Pangilinan diha sa CPG Sports Complex. Ang Maoy sa Mayo nga usa ka tinuig nga kalihukan kabahin sa Saulog Festival gipasiugdahan nila ni Mayor Jane Yap o Congressman Baba Yap.
2: Gi-invite sa Maoy sa Mayo karon ang Sabado. Magkita-kits ta mga tagbilaranons ang atong gate moabri alas 3 sa hapon. So ayaw mo pagdugay-dugay ha kay aron dili taas kayo ang pila. Of course, kinahanglan mananghid ni mama ug ni papa. Nganong mawala mo kay moaten mo Maoy sa Mayo. And a little reminder, inyong basura, kinahanglan responsibly gyud mo. And kinahanglan pod, sa sulod, walay mga sharp objects, walay mga dagko nga bags, and walay mga steel nga water bottles kay para di na malabog. And simbako, in case of emergency, naka-standby ang atong mga force multipliers, atong CDRMO, atong PNP, ang atong city fire, ug tanan atong mga volunteers. Advance, pasalamat na lang pod sa atong organizers, usa tanan nato mga sponsors for making Saulog Tagdilaran 2026 and Maoy sa Mayo a huge success.
1: Abri ang mga gates alas 3 sa hapon sa CPG Sports Complex grounds. Adunay tulo ka entrance alang sa general admission tickets, gate 1 sa Baisu, gate 2 sa Dr. Cecilio Potong National High School o gate 3 sa Doria Street. Samtang ang VIP o top fan entrance anaa sa back gate sa CPG Sports Complex. Gipahinumduman ni Mayor Jane Yap ang publiko nga dili pwede magdala og backpacks, water bottles, tumblers, payong og buckle belt sulod sa venue. Hugot usab nga gidili ang pagpasulod sa mga armas, hait nga butang og mga tawo nga ilalom sa impluwensya sa alkohol o illegal nga droga. Samtang adunay mapalit nga pagkaon og ilimnon gikan sa mga concessionaires sulod sa venue aron mas komportable ang tanang mutambong sa maong concert. Ang kalihukan kabayan sa selebrasyon sa Saulog Festival karong tuiga nga nagtumong sa pagbalambo sa turismo, kalingawan og partisipasyon sa komunidad. Samtang hugot nga seguridad usab ang ipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran uban sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection og ubang force multipliers. Gibana-bana ni Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy nga anaa sa 40,000 ngadto sa 50,000 ang mutan-aw sa Maoy sa Mayo concert. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Sir Ray Kagulada, nga naminaw karon sa DYRD, o Nila Kahes Kagulada, usab si Langlang Lasaya, o Tony Lasaya. May padayag sa pagsupak ang pipila ka mga bulanon sa online voting sa mga hearing o session sa Senado. At paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
4: Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion.
5: Madam President, point of order, ad hominem.
4: Sinasabi ko lamang po, hindi, ang sinasabi Madam ko lang, kanina ko po sinasabi.
5: Hindi po tama yun.
4: Section 136.
5: Pwede po ba? Walang kinalaman, walang alam sa batas.
6: Init nga gidebatihan sa Senado ang sagasugyot nga usbo ng mga lagda nini. Aron tuguta ng mga senador nga mutambong og mubutar online o virtual sa mga hearing og sesyon. Minit ang debate og misangpot sa pag-walkout sa minority bloc niadtong Mayo 26 tungod sa mga akusasyon nga ang mayoriya nagdali sa pagpasar sa lagda sa programang DYRD ning alagad kagahapon. Pipila ka mga bulanon ang mipadayag silang pagsupak sa online participation and voting sa Senado. matod sa mga individual nga nagpayang sa baruganan nga dili angay tugutan nga moapil og mubutar online sa mga hearing og sesyon sa Senado. Ang mga senador tungod kay way kasamtangang nasudnong emerensya o force majeure itandi sa pandemya sa COVID-19.
7: Dili mahimo nga ikumparar ang kang dilema o kang trillanes ani ni ang online voting ni Bato de la Rosa.
8: Okay.
7: O bisag kinsa. Dili gubikan kay mahistrado man sila. Huwis man eh.
8: Kinhanglang yung presensya.
7: Presensya gyo. Nganong insert pa man nimo nga naa na may roles kita sa Senado. Dili ang dili pud ang ayan nga mahimong ipagi og online voting.
6: Sumala sa usa ka netizen, kinhanglan gyud nga naa pisikal ang mga senador ilabi na kay mga senator judges sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang issue sa force majeure, mitubaw samtang ang Senado nagdebate sa usa ka sugyot nga pag-usab sa Rule 14 Section 41 sa Senado nga nagtinguha nga tugutan ang mga senador nga moapil sa mga proceedings pinagi sa video conferencing sa mas lapad nga basihan. Lakip ang mga tarunganon nga mga hinungdan. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa kapiano man sa media sa Japan, supak sa sugyot nga usbo ng mga lagda sa Senado aron tugutan ang online nga partisipasyon og electronic voting sa mga senador nga dili katambong personal sa sesyon.
9: As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a there was a health risk. But there, I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. It has been the long-standing tradition of the Senate is that if that you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote.
6: Sa usa ka pagkikinabi sa Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law, mihatag og ibugaton sa mga bintaha o disbintaha sa pagtugot sa remote participation sa mga proceedings sa Senado.
10: Allowing Senator Bato to participate via video conferencing will not only add votes against the impeachment, it will also potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano in place, so bluntly, to put it bluntly, and assuming na walang changes in affiliations and support nila. So dito pumapasok yung importance of justifying, you know, reasoning kung bakit kailangan tayo pumunta sa video conference format. In other jurisdictions kung saan nagkaroon ng video conferencing format sa kanilang pagboboto, mayroon kasing critical na dahilan.
6: Sumala sa kasamtangang mga lagda sa Senado, ang online participation o virtual attendance gitugot lamang sa mga kaso sa force majeure o nasundong katalagman sama sa gipatuman atol sa pandemya. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ang paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng botan sa pag-asa.
2: Mayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapo nato nga gibantayan kining mong usa ka bagyo nga si Domin nga nahimo nang kining usa ka severe tropical storm. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 5 giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, Mayo 30, 2026. Ang severe tropical storm nga si Domin nag-maintain kini sa yang gikusgon og samtang nag-irog kini west northwestward over the Philippine Sea. Sa may alas 4 sa sayo sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical severe tropical storm nga si Domin ibanabana kini basis sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 970 km east of northern Luzon. O ana kini sa coordinate na 16.9 degrees north 130.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 95 km matagtakna do sa sentro. O gano'n na kinaigas tinis o mga pagurusangin ng mukabat nga ito na sa 115 km matagtakna. O kininagayrog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward, nga doon nagikuskon sa pagirog 15 km matagtakna. Base usap sa track forecast sa mahong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon na nakakini sa 835 km east of northern Luzon, ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, ana kini sa 665 km east of Basco, Batanes. Base usab sa track outlook sa mohong bagyo, kining mohong severe tropical storm nga si Domin, expected kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong umaabot nga Lunes, June 1. Kining mohong bagyo si Domin mag-enhance kini sa hangin nga gitawag southwestern wind flow. Kining mohong southwestern wind flow expected kini nga ma-enhance ni karong adlawa. Samtang kining mga severe tropical storm nga si Domin, ubos ang iyang chance nga maka-landfall sa mga kayutaan din ni sa atong nasod. Samtang ang atuang sistema karong mga panahon na, padayon yapon nga nakapikto kining gitawag na itong southwesterly wind flow nga mga nakapikto sa Timog Kabisayan, lakip na sa dito na pita sa Mindanao o lakip na sa western section sa southern Luzon. Samtang ang atuang forecast karong adlaw, ang Bicol region, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar, o lakip na sa ang probinsya sa Samar. Kining managuraha karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan na ikatag mga pag-ulan o mga pagpropagkilat, gumikan sa trough of severe tropical storm nga si Domin. Samtang ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, Sambuanga Peninsula, Soksargen, ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Batangas ug Lanao del Norte, kining mga lagoraha karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan o ikatag ng mapagulan o mga pagpagkilat, gumikan sa southwestern wind flow. Samtang ang Metro Manila, ug lakip na sa ang pangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, ug mga kalungsuran o nagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati itagmayong panahon o ingom sa init nga panahon. Gawa salamat sa mga pupanagsang pagpanagom o ngayon na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o ginabanal sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpulopakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngayon na sa kusong hangin nga nagagikan sa aming silangan o pahingon ngayon sa aming kasagpan nga may mupasalami dito napita sa may northern Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngayon na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng kasagpan o pengon na nga ito sa kasagpan nga may mapasalabi dito na pita sa may Central Luzon o lakip na sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o pengon na nga ito sa kasagpan nga may mapasalabi sa ubang bahin sa nasod o gingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ining malugra, malinaon o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw is mukabat nga ito na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa maong head index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and head exertion are possible. Contain activity could lead to heat stroke. manang karong mga panahon na padayon jud gihapon ta nagapahinumdom sa tanan labi na katong mga dunay mga blatian og ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili kayo ta magpasulabi sa pagbuhat sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon umusalop sab kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station Leonardo Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ingon na batin DYRD Breakfast News sa tuod kini sa Maing Tinguha sa Island of Sinimol. At ang inidugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Nga salamat ug mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa liba mga alas 8.
3: Hatod sa Maing Tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
1: Dugang nagawang balita sa mga bahin sa nasod, gi-anunsyo na sa Department of Labor and Employment nga balik na sa standard nga 5 kaadlaw sa trabaho sugod Hunyo 1 ni nga tuiga. Kinagdugang balita ng mabati, human ni ini.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
7: Arita sa tong dugang mga greetings. Good morning ni Sir Sammy Milo o Angga Milo diya sa lungsod sa Albor. Ni Sandra Brian Paredes, good morning. Christian James Milo Paredes. Anson Rojimis Sarno Milo. Si Jason Emmanuel Milo. Gian Elizabeth Milo, good morning. Ramil Rosemary Tinyo Milo, good morning. Mayong pagpaminausab ni Ninet Bitoy, Marjo Bitoy, Dodong Bitoy, good morning. Naminaw karon sa DYRD, Mrs. and Mr. and Mrs. Ronnie Alfe, Bungabong, Bungabong and family. Si Fidel, Ma'am Eugenia, Virginia, usab si Matron, good morning. Naminaw karon Delia, good morning. Si Ivy og si Mario da sa Porok Tres, Santa Fe Albor. Maybunta usab ni Cirilo Hormilyada and family da sa Bilisan Panglao. Armando Carnino and family da sa Santa Cruz Baclayon. Usab si Gigi Olalo and family, good morning. Good morning usab ni Auntie Liling Mendez na minaw karon si Rosco, Inday Rosco, Rosco family. Jeff Jerome Almasa, Mio Almasa, si Jinjin Mendez Almasa. Usab si Tata Mendez, Marites Mendez, good morning. Diha po sa Tinago Dawis na minaw po si Vida Araco Madura, Carlos Madura. Usab si Nangti Lang Araco, good morning. Juliet, Janice, Jake, Sharot, and Sharot family, good morning. Usab, naminaw po si Ruby Merkita, Vitod Merkita, si Ayan Kiking, si NC Lala, Tito Ating Madura. Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, Tanday, Tatay Rumi, Nay Luloy, Uncle Dudong, Naknak, Gikan Kinini Payin. Good morning, usab ni Lisa Peach, nga naminaw karon. Usab ni Kagawad Arsenio Malimot sa Tagihon, Baclayon.

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas at ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga bateryang matulayt sa mga sakinan, hardware, plumbing, fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gipiansahan ni Jinggo Estrada ang iyang kaso human na lutsan kini o ga warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan, kalabot kini sa giatubang niya mga kaso sa graft nga may kalambigitan kini sa flood control. Ang senador may tahan sab sa korte aron usab motubag sa mga aligasyon o dayon mo post og piyansa subay kini sa gikatakdang proseso sa anti-graft court. Matur sab sa mga report, kabahin kini sa nagapadayon ng investigasyon sa mga controversial nga proyekto sa flood control. Si Estrada, adunay dugay sab nga kasaysayan sa pagatubang sa mga kaso sa Sandigan Bayan nga may kalabutan sa pork barrel o guban pang mga aligasyon sa korupsyon. Sa miaging mga tuig, nakapiansa sab siya samtang nagpadayon usab sa pagdungog ang iyang mga kaso. Gawas kang Estrada, may pagawas sab og warrant ang Sandigan Bayan, batok ang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan.
2: Target karong sa House Prosecution Panel nga buksan ang bank accounts ni VP Sara kun sugdana ang trial sa Senado. Matod pa ni Kongresista Zervelo Istro, nga lakip sa mga ebidensya nga ipakita nila sa trial sa Senado, mao ang mga dokumento gikan sa mga bangko o testimonya sa mga opisyal ni ini. Isiguro usab ni Luistro nga mupasaka sila og motion sa impeachment court para magpagawas og sapina batok sa mga opisyal sa bangko o para sa pagsumeter sa mga gikinahanglang dokumento.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas, ito kanato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first time in first class tire service. Di kalidad nga servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Duha makaroon ang Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran, may buntag. Sa mga nag-view sa DYRD YouTube o sa mga adunay Smart TV, i-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na! TV pa! Gianonsyo sa Department of Labor and Employment nga balik na sa standard nga lima kaadlaw nga trabaho sa simana. Sugod hunyo unon tuiga. Kini nga pagbago na gasunod usab sa usa ka temporary compressed schedules trabaho nga gipatuman usab aron makadaginot sa enerhiya taliwa kani sa panagbangi sa Middle East. Kini nga desisyon na hitabo human si Labor Sec Francis Tolentino may pirma o memorandum of agreement magamit sa tanang Dole Bureau Services Regional Offices o tanang mga attached agencies. Sa sayo pa, niyato nga buwan sa Marso, may pirma si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Memo Circular 114 nagamando sa tanang ahensyas gobyerno sa pagsagop sa mga lakang usab sa pagdaginot sa enerhiya isip tubag sa pagsakas presyos gasolina o ga-tensyon usab diha sa Middle East.
1: Ikonsiderar sa DILG nga magbutang upatong sa O ni Senador Bato de la Rosa aron siya madakpan. Sa pagkakaron, wanted na sa ICC ang kanihepe sa PNP, gumikan siyang papel sa War on Drugs, ubos sa administrasyon ni Duterte. Sa ikaduhang simana sa pagpangita sa